0: def ko fuñu xam
1: misrak mi adi jay khair man abad wajallilahi maskani tubaba misrak mi adi jay khair man abad
0: ikapfm
2: mat matna bay ci rew alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mujj borombe ab dom da koy sukkal
3: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet bunt bant lukki betam
4: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccho assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñing leen nuyu bax bax te leen ziaré di jiddel ci neew ak ziar ba serigne muntaha mbake khalife general de mourid diko ñaanal di ñaan jabot cheikh mat bamba khadim rasul yeb di nuyu serigne khalid mbake khalifa daru muhti nuyu serigne mamour mbake serigne mohammed murtala di ziar bu bax serigne tanko mbake mom serigne mohammed murtala ma ngi nuyu serigne hassan ke ci touba ndiliki soxna ma fat ci rang fi ci keut serigne tanko di nuyu bax soxna ma boussa mbake tamba mom aladji fall ak soxna ma ay mbake dendey mom serigne mohammed murtala mbokk ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxu ci and ak seen mbokk abdullah khat sall nuyu bek ziar bu jitele jeur ni keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne bab sayer mbay de melni nuyu nañu ñep tay nak ñu fasiyene andak bay cheikh kandonga ci touba taif ci radio ikam fm 103.5 ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxo ci andak seen bokk abdullah khat sall di nuyu bay mourgue mi nga xamne mom lañu dalalon gaaw bi ñu genn salamu alaykum
5: wa alaykum salam wa rahmatullah cheikh abdullah ma ngi lay nuyu bax cheikh kandonga taif
4: okay bay cheikh kandonga ma ngi lay baye nga nuyu
5: ma ngi nuyu ñep di leen ziaré te di leen ñaanal jamm tay sakku ñep ñu ñaanal ma jamm te non yalla defal jamm def jamm ci rew mi def ko ci rewi julit ñi bi barakat cheikh khadim barke bi gaay yu bax yep cheikh blat ma ngi lay nuyu te la ziaré lu bari yoy tam di nuyu kilifa yi diine ak kilifa yi aada yep rek yalla ñu yalla defal nu nekk deug deug julit bi barakat cheikh khadim
4: da nga ndiego ba pare wala ndiego bo
5: tay yakarna duma ndiego yakarna damay ndeki
4: lutax ngay ndeki tay
5: aw ndiego la amul tay ay ndeki la am
4: ya deg
5: ya mara dektale ma ngi len di ziaré lu bari
4: legui dama deg olof yi di wax ne ku def sa bakkan iliman da la julli lo ci jakka ju la neexut may laaj ba xam ni liñu waxe baat beem deen ba nopi doora ñew ci laaj bi
5: wa koy subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim cheikh abdullah bat bi dey ni la ko walaf di waxe ni la ko yag degge bokku na it ci baati wala fi wer cieng may bokku na it ci baati yaatu lol nak te bari ay pax ci bir bat la bu wer bu walaf wax bu ma nangu
4: bakkan mo moy lan
5: waaw bakkan dey cheikh abdullah xamna sa laaju tay bi yakarna ni laaj la bo xamni amna mbir mbitti kon nak bala may tambali damay wax rek lima daan wax ne nima ko xame la koy waxe nekul ne non la ko ñepp xame nekul ne lol rek ka wër waye saw gisine lay wax nima ko ñepp nangul bakkan cheikh abdullah nima ko xame kaddu gi di kaddu worof dafa am lumuy wax ci bakkan te am ay wute wute nga xamne baat bi kon xam xam da koy firi waye xalaat ak xel yit da koy firi ñom ñaar nak seeni firin leg leg ñu dajé ci barab leg nak ñu xawa wuté tuti leg leg fé yaatal fé sewal leg leg fé sewal fé yaatal waye bakkan nak dafa am yuko wala tuddé bokku na ci li def ab ciop ciop nek ci kanamu nit nek ci kaw tuñam yi te def ñaari pax ngelaw li nga xamne moy genn ci nit ak dugg di ci jaar lolu walaf da koy tudde bakkan amit leneen lu balaf di wax bakkan lolu ay yeg yeg la ak beug beug ak yo xamne nit dana ko soxla diko wotal ci bopam yoyé walaf da koy wax bakkan bu fekke bobu lañuy wax nak di mom ab cieur la manes ko laal be nak manesu ko laal mom biñu mënta laal nak yakarna kon mom mom xeyna motax wolof di wax bobu nak yeg yeg la cheikh abdullah beug beug la ay principe la ab tollu way la lu and ak nit la nek ci biram

0: nga xamne kenn ku nek am nga ko nga xamne sey yegu way li nga bëgg ak li nga bañ ak li nga bëgg dox jëm ak li tax nga bëgg ci dox lepp ñaare sa bakkan mom nga cey andal lolu la walaf di wax itam bakkan walaf di wax yar yoy yep bakkan arab nak seddale ko bemu tudde ko nafsu bemu tudde ko anfu on dama japp ni nafsu lañuy waxtane mom nga laaj waye lajuñu anfu cheikh abdoulaye
1: walaf dama ak suñu bolé ñaari sante rek ñom tek ko ko muy ñi sante baak ñi ci jess santo
0: basal nak lañ ko waron def
1: mo dama laaj lu wa kenen de buñ bëgg leena ba
0: lo wa ba def ngay wax kay wa mbakay luñu def
1: ñom ko dañu jël ba jital ko jël kan mi nga xamanteni tay mo xewon ñu waxtaan ñu neen nañ ko ba luum def
0: ñom dal balaji waro la jital xamnaale ma ngi leen di siaré okay. Di siaré samay gambu yépp rek
1: nga xolu am solo muy niko arabé di waxe muy anfu ak nafsu légui buñ jëlé bi nga xamné moy bakkan bi wolof di baxo wax ñu gis né kon day melné bakkan mom do né nit rek ko am waye nit da ko woté lég yenen yi xana
0: bakkan lima déggé baat bi té jappalé lool la wolof di wax wolof waxul bakkan bi nga xamné ak ciir la bu yi laal yépp mané bobu la wax li nga laaj nak moy nit da ko woté lég yenen yi tontu li moy bakkan bobu mom bobu nonu ñi wax ñepp ko yamlé bima japp né mom lañuy wax benen bi nga xamné ab ciir lañuy laal nak ngelaw di ci jaar du ko genn bobu mom ñepp ko wutélé bé ñepp dañ ko bokolé ñepp wutélé ko bokolé gi nak buma ko waxé ci bi moy tékki wul dañoy bokku luñu yegg wala ñoy bokku luñu bëgg waye li ma bëgg wax moy ñepp ko am niko ñepp yégué ñoyam ca yegu waye nak la yi wutalé
1: biñu wax ni ñom dañ koy jital ba tax ñu nan ku jël sa bakkan jital ko kon bobu dess ko jital ko mu jël wala
0: wa jablat bar bi japp na né ku ko joxon borom xam xam yi ñom dañuy waxe xel waye ko joxon borom xam xam yi bat la bo xamne dañ ci mëna teulif ay téré yu yaatu
1: bat bu ris la kay
0: bat bu ris la bakkan xam nga man lima japp moy cheikh abdoulaye bakkan be mom yalla ko jital ndax ken ma sagul koy dox gis koy dox bakkanam fi te ginaaw be nit koy dox bakkan ba fi te ginaaw nit ñepp seen bakkanu ciir da leena fete karam kon dañuy jital sun bakkan non bobu be ci dess nak nga xane mom lañuy waxtane nak yitam japp naane walaf li wax lu wër la waye buñu dikké ci firi gi rek ak fecc gi ci walu xam ak walu xalat manam walu philosophie falsafa buñ ko ci doon tekki dañuy wax ne kon bakkat bi dañu ko wara jital donte walaf waxe na ne nak aw donte walaf wax na ne ku jital sa bakkan mu jullol jakaju yula neep lolou waxinu walaf la waye ci gis gisinu ni ma gisse bakkan nak bakkan bi dañ ko wara jital la gis man saw gisina nak dañ ko wara jital de aw lolou la gis
1: waye xana bu fekk dañ ko wara jital kon nak lañ koy jitalé
0: aw kay luy bakkan biñu wara jital ak ñaata bakkana am ak nit ki buy jital ban la ci jital ci bakkan yi ndax bakkan lu ben bobu ñuy wax nonu
1: kon bakkan biñu wax dafa am ay aqsam mukhtalifa
0: waaw kay
1: ay aqsam yu wote
0: waaw ak ay mukhtalifa ay xéeti bakkan lañ bala ma ñew ci xéeti cheikh abdullah damay ñew ci jital li nga jital ak li la jital yow lu ci nek lam la manal li nga jital yow lim ko manal ak li lay jital lim la manal cheikh blan bo setlo nit ki limu jital lum ca beuga def ko ci lum ko beuga def it def ko ko waye liko jital nak lum ko beuga def def ko ko num ko beuga def it def ko
1: ya nga wax lu xot nak ba cheikh
0: waw li lay jital lum la beuga def def la num la beuga def it def la ko lol dara jital
1: kon limay deggal sa wax di moy ñaari di bakkan ak doom adama ku ci jitto ya wo mat sa morom
0: waaw kay kon bu wolof ne ci saw gisine ku jital sa bakkan mu julli lola ci jakka julo neexul dana ca ñew ca lama ca xam waye lama ca gis mom man sama bakkan bi may wax ma jital ko moma gënal mu jital ma waaw man damay jital sa bakkan bobu mom dama koy fexé jital té fexé mo bañ ma jital ndax buma ko jitalé mako tim luma ko bëgga def rek def ko xar mi ngay sam mu fété la ginaaw lu ci xew do ko xam waye xar mi nga jital nak diko sam mu fété la kanam sa bu sëgé ci lula neexul nga xam ko man ko fël mu joggé ci koku moy bakkan bi nga xamné dang ko jital kon ci sirin wi may siré man ci sam xelu mbop moy man damay jital sa bakkan donte wolof da wax ne ku jital sa bakkan man dama bëgg jital sa bakkan mom bañ sa bakkan jital ma ndax buma jital dama bëma ma daal fuma neexu buma ko jitalé nak makoy bëma yor saw yedd diko acc accal fuma ko bëgg ñoddi jëme ko fa lool la bëggon def ci téxalé gi
1: da nga fe wax luma jaaxalé muy xaj yi bakkan amé xajam
0: waaw bakkan nak xablat xamna ci ñetti xaj
1: muy yan ak yan ak yan
0: dafa am bakkan bo xamne bakkan bu set wécc la bo xamne bu bax la bu mucc la buy womat borom jeme ko fu bax am bakkan bo xamne bakkan buy digal borom lu bon la diko njoddi diko jeme ci ay chay chay ak jaxan diko digal lu bon te bu ko topé famu ko yobbu fu baxut lay don moy bakkan bi not borom nga xamne borom notu ko am bakkan bo xamne mom dalay xajji fo tollu dilay yedd fo tollu di wax ak yow ci ni nga wara def moy bi ci digg bi bima mujjé wax ni
1: kon dal dafa am bu nek ci ginaaw ak bu nek ci kanam ak bu nek ci digg bi
0: bama ca gënal nak té loolu du man mako wax
1: kan mo wax loolu
0: sun borom
1: subhanahu wa ta'ala
0: waaw moko wax ci téréem ba
1: lim wax

0: ci yalla
1: muy ñaari bakkan kon
2: muy ñaari bakkan nga kon
1: ni ñew ci ñettelu bakkan moy ba
2: ñettelu bakkan bi nak la son borom di wax mom yakarna ma nga ci sori wul sax ci bop qiyamati
3: la uqsimu bi yawmin qiyamati wa la uqsimu bi nafsil lawama
2: la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bi nafsil lawama bu fa dem dang ko fa fek muy nafsun lawama moy bakkan bi lay yedd dilay yedd nit dana nek ci dara ba yag mu tit xol ba yeungu am lu mu yek yaramam daw kawari bop yene say bakkan mang koy yedd
1: kon bakkan bobu moy bi la duggal ci roxop man la kan
2: waw wor fofu la jemon sa bakkanu manakan leg leg mu wo mat la nga fekk mu duggal ci roxu ne la togal fi ba wax la sa bop
1: ngan man samay wajur niñ baxé wona fi
2: nga man sama wajur ma lak nak ci jambouré def na nga mag nga maré diw sangam alal diw moy la hey du nonu dé
1: ci yalla
2: da né ko nu moy la li nga def ni bari ko ndamo bari ko nangam sun borom téré na ko tuup ko
1: boku tuup rek
2: mo gannaaw délo sa tank ci bedd ma boba ñay dégg jëf la yi ko bo ci wéé dégg da la jam té kenn du ko sékki bakkanu manaka nango xara kon li
1: ñetti ñew nañ
2: wax na ñetti bakkar
1: bi ñëkk bi nga wax moy bi nga xamné yow mom nga tané yow
2: waaw
1: xana kon lolo tax serigne touba di wax né malatu nafsiya
2: wa sahsatul ain.

0: kon yow dang ka don na ci Seigne Touba
1: ah bu dougal fofu de
0: legui lu Seigne wax fofu
1: ku mom sama kan jidal ko ba dula jaarlo fu la neexut ya koy jaarlo fi la neex sax sahtullahin dak nga shaytané te mucc nga ca mom waw ndax shaytané ak banex ak bakkan ak dunya bay musa kané kulen fetal dané nga non yu bon yeul
0: ko ñu jëfé diira ka jam
1: waw ndax day lo xamné dafa nakaré mucc mom bu la jitalé motax mané gis na né man jital ko ma gënal ndax lan bay abdul had gis nga bala nga ko xamné dafa am jégué ju sori ak sori ju jégué dafa am lu muy contribuer ci dundum nit ki dafa am lu la sori te jégué la am lu la jégué te sori la bakkan mi na da ci bok
0: mom ci ñan la bok
1: da bok ci ñi la sori te jégué la ndax mëno ko laal xamoo fum ne waye moy ki la gëna jégué ndax sa dundu liko yewenal aduna ak alakhirah lepp ci la nek waye liko yewena dil aduna ak alakhirah lepp ci la nek bu baxé lepp bax bu boné lepp bon gis nga cheikh abdoulaye li ma lay wax ngir nga xam ko gis nga bala nga ko na xam nga dekk ak ab sacc ci sa benum neeg bobu ni muy naqari mucci sacc bo dekk ci benum neeg
0: waaw
1: mo gëna naqari mucci ta bakkan nonu la mel bakkan day non bo xamné non bu jégué borom la day non bu jégué borom lol kon bu ko bëggé pouss dalal ko fu ko neexul bu borom dul jambar deug def ittihad gor gorlu bo moytu wut bakkan la bëgg dana ko am té bakkan dafa am jëwriñ ju koy ligéylo
0: moy jën jëwriñ
1: ko dolel moy sétané
0: kon sétané yeen say dé jax sok bakkan
1: waw bakkan élément la bakkan dañuy wax né élément wu sétané la
0: kon bu la yalla joxé bakkan bo la sétané kon bu ko yalla joxé bakkan ba nopi sétané nek fé kon mom war té fam dëgg dëgg moy téel tagat bakkanam
1: waw gis nga bakkan cheikh abdoulaye mo xalé ñoyam boko nampalé ba mu rëgg nga bayiko mu boy bo moytut mu def lo xane bu ñibisé bu togué tuti complication fekk la
0: fekk ko fa mom
1: waw bakkan dañuy xam nuñ koy nampalé ak lañ koy nampal lu mu don ak boko nampalé ba nopi nang koy def
0: motax kay ki nga xamne mom dafa sagan ba top bakkanam mom nga deg ñu koy xass na ko yow da nga top sa bakkan waye ni wa da ngay deg ñu ñaan ko sa bakkan da la top
1: waw dañ wax ne nit ku jital bakkanam rek waw ne wa ñu wax na sa bakkan da la top
0: ci yalla
1: lolu amna
0: okay legi ñu ne ku jël sa bakkan def ko iliman iliman mom mi ñuy tan nan iliman moy kan
1: iliman de bato wala fla moy al imam al imam nak dañu wax ne ilal amam
0: njit mom day jitu
1: waaw yi day jitu jit jitu moy lan moy bu ñepp téwé fi kana ca kanam iliman nak non julit ñi dañ koy saña atté ci iliman julit ñi wala kinu jité ci l'islam ji wala kinu jité ci jakka ji waye ñen ñu nekk rek lañu nekk ka ca nekk ci seen kanam moy seen imam ca lola manam firinu baat bi ci ru xawiyen rek la wax
0: waaw
1: ñe nekk ca asoba sax am nañ imam sacc sa sax am nañ ca ñom ko xamné moy ilimani sacc ma ngay nuyu sacc ci def
0: ah waaw ma ngay yaangi nuyu ñam solo
1: nak kon nak ki ne ci kanam day tax lu am day am lu tax ju tek ko ci kanam dafa am lu upp leen ci dess wala luñ ko gëna yaakaare ci lu leen gëna man wala lu leen gëna xam wala fu mu leen fété
0: kon yaay imam ak ya fi ñëk du ben
1: dedet yaay imam moy liñuy def yaanu ko gëna xam yaanu ko gëna man tey am nga pass passu jité nu ci
0: tam bu neexé man nga ko wax rek nako xam ko ko comme niñu ko xamé ba nga gën ñu ko xam man ko ko comme niñu ko mané ba nga gën ñu ko man kon jitu
1: way doy way ya do ci doy way jitu ñu nak
0: ndax yeen sa ñu dina jitu nit ba nopi ke ñim jitu sa upp ko xam xam
1: imam man na baña mag ci imam gi man na am ñu ko jitu ci jakka yi bu dé ci li ñi wax en général lég lég noddu kat bi koy jitu waye taxul muy imam bi nak def na xam ta do doy nit dana jang ba lek téré yi xam nga dafa am borom xam xam bu baax ma ngi koy siaré defena señ fal falam señ modou amin tal ñu koy siaré baax di siaré borom ahlu bayra bu dul mom yaakarna waye da waxon ne wax bu am solo bo xé dama koy tek ci sama kam diko fatali ko saxu ne da waxon ne man xawma ki wax deug ki def deug la xam ci wax bu am solo gis nga cheikh blak ñoñu la la dañuy gënne ay hikma yo xamne dañ ci matti baye xel té loolu bima ko ci dé moy lo am gis nga Kamil bi sa boko né gaay rek mom mo waxal dëgg
0: hmm
1: mo waxal dëgg Kamil bi
0: Kamil bi waw
1: sa boko ubé rek mo waxal dëgg mom waye yow bi ko ubé Kamil bi ci loolé bari na ño xamne buñ xeyé ci ak jubadi lañuy xey di ca gont buñ tédé seenum xel di ca fanañ ñi liko gën seen lepp lu jubadi té bo téggé Kamil duñu tariko
0: kon ñoy ña nga wax dëgg gi waye jëfé wuñ dëgg gi
1: ah ña ngay wax dëgg waye jëfé wuñ motax wolof di wax ne nit waxul ne melul ni mu waxe ni mu jexe la mel
0: la ilaha illallah
1: ko ya nga dox rek ñu xam sax doxit
0: kon tay soma leer la bakkan leerama iliman wax nga ba wax jakka ta xamna ñom bañuy wax jakka na djublu wuñ ci rek jakkay suñu borom ji mi tuddu ci alquran
1: yaakar na ko
0: kon jëm jakka nga jappone mom ci lañ wara djublu
1: moy fam la jëme rek yes nga xeblat ki yotu butelu sangaram ngir bakkanam bobu mo beug sangara bakkanam mo beug sangara
0: ci yalla
1: te bakkan dafa am yeneeni tour ci wala fi yo xamne dañ ko koy manda xel ga xamne do len mana takale bokk moy li wax banex
0: banex
1: waw waw dafa amit lu yi wax ruh nak ruh ci nit ñom ñepp dañu jaxaso ak bakkan mi ba nga xamne da naka dañu melni suga so jël fotte ko ci dox be takale len day jafé lool da nga ñew ci priyu xor dog leen tagalé bu ko défé nak nan kat bi jël ab boutelam bañi nan ngir bëgg ko bakkanam bëgg banex bako ca jio bam nan ko bu ko nané ba ben tank ba sut morom je
0: ba di lamsal
1: ñeké ceké mo sambalé xol lamiñu wadam
0: ci yey yam ba sun borom
1: famuy teuf difa nanu moy sañu mako sudde jakka waye moy fam ko jeme
0: ah moy jakkam mom ci bopam
1: ah moy bopam moy moy jakkam mom kon koka ah bakkanam jidal nako jeme ko ci jakka pourtant fanan ci sen ba tax ko wona jog bëgg ko won waye nak bakkanam bako jital nak mom la def nak iliman tek ko ci kanamam mu jeme ko fu ko neexut sacci bi ñepp teud mu bayyi fa yefam dem ci jibey jaamru du ko ca borom joxul ndigal ni jey lekh lekh ba borom yek ko jël ko ne ko tepp aw yat mu ne solax mu wo police mu jow japp ñu yobbu ca kasso ba
0: loolu ri moy lat
1: fa muy fanan ko fe bëgg ko wona fanan waye la ko fa yobbu nak ah moy bakkanam
0: legi xam nga wax ben ba tak bëgg na nga leral mako dag na loolu ci jibey jaamru
1: waw
0: legi lëh lëh ak lox lox lu ñu wotalé
1: ha
0: lëh lëh la moko wutlé ko lox lox mo do wot lox lox ci
1: waw xam nga lox loxi mom dara man na nek ci potum jabor wala aw sax wala nangam di lox loxi lu dugg ci barap waye lëh lëh nak waw mom bari lay pirul waye nita koy def ci jiba bu fekke da nga momul jiba ji nak te xemem la ca nek te borom joxu la ca ndigal nak gari jël lekh lekh nak ba lekh lekh ba gir bëgga jotté la fa nek rek borom da lay yëg bu joggé tay law yar nga né sulax nak mu wo police ji japp yobbu ci kasso ba
0: tay ko yett mu né sulan ñu wo police mu japp la ilaha illallah
1: bëggu fo wona julé bëggu fo wona fanan waye xam nga lu ko ci yobbu bakkan ndax bakkan nako té liggéey ba am bakkan nako té ndar doolé bu ñeppi liggéey mu top bakkanam mom nelaw randax ndiko ba mu neex ko
0: da nga wax ñett yo xamne nit ñi dañ leen di jaawale te man may deglu ñaare man na baña xam ban mo ci ban muy li nga wax legi ci bakkan ak saytane ak adina ak banex nan la leen di xamé
1: bu ci nek manes nako xamé ci xamé yi ñu leer gis nga bakkan moy seen lay ñom yépp ñe ay domam lañu mu amit ay seut gis nga domam yoyu ak seutam yoyu adina mi ci la bok gis nga aduna dama koy misal ci tay bu ne bakkan ab goj la mom bakkan ab goj la bu and ak bak banex moy lamuy duuy bu duggé ci bir lamuy duuy moy banex bu ko defé nak shaytané moy famuy soti aduna nak moy ten ba bañi roté non man na ko misal ci nonu bakkan ab goj la bu goj ba duggé and ak bak ba lamuy duuy lola mo tuddu banex bu duuyé ba genn nak famuy soti moy shaytané té moy aduna kessé kessé kessé fofa lay soti nga xamné do daj do xalat do sakku len lumay rek poñar titum aduna te lum la jaral nga jël luñ la joxe nga jël kon non la ko mana leralé ci bobu fan
0: okay tay baat bi tay buñ ko xolé diko wax ñan ñoy ñi nga xamne ñom ñoo gëna yello ñu leen di wax baat bi
1: waaw ko jital sa bakkan comme niko wolof di waxe mu julelo la ci jakka jula neexul manam moy kep ko xamne lula sopp nga def jappal na nga dajek lo na xari kep ko xamne limay def amu ci setantal amu ci ragal amu ci tit amu ci kum ci rus amu ci lum ci set amu ci lum ci bañ nako worne bu yendo ci neexi du ci fanan ko seen mu mel non ak wax ko lola waw
0: bude
1: da sagana jaamu yalla bu fekke dafa dekk ci ngagne deri nit ñi ta tay ko ndax ëpp doole gu mu ëpp doole nit ñi xamne kan mo lu ko dara mu neex ci mom mu dekk ci di toñ julit ñi sa bu nekk te bayyi ne len fa ngeen di mujj du rafet
0: legi damay laaj ba xam ki toñ mom mom dañ ko yamale ci julit ñi rek wala mom toñ ci bopam sax mom no ko warut
1: waaw toñe warut toñe warut rawatina nak bu may wax julit ñi ki may wax muy toñ sax ab julit la koy tuddé waaw ab julit la koy tuddé ndax baña génné kenn ci diiné ndax ab julit mom dafa xam nañ koy xamé ci kaw no xamné bu ko gisé ci nit ci dékk ko ja sa yottu ko ja génn waye da lay gis nak nit wax loola mel nona ba paré lu ci jaka ja benn bis nak lu gis ko mu toñ
0: okay té xam nga bo gisé tay li bo gisé tay ma téyé point bobu amna ño xamne diglo nañu ñi ñi diglu way diglu wuñu sax fi ci biir rew mi ñi ngi fune legi koku man na deglu rek ta lu bay cheikh kan wax loolu lay jëfé mom fam nek ci rew mom ay moromi julitam nga fa ne ak ñu nekuti julit waye nak mom du toñ julit ñi waye ku julit man na fekk ci ndanga gëm ba sa pass pass mu tay dugg ba far jur ay wo xamne lu yam ci mom waye day lawal ci dess ñepp far
1: ah waaw son borom neena bu len japp ne bu ngeen defé aw ki day yam ci yeen dom ko gis muy toñ julit ak muy toñ kudul julit nit ki da toñ ba toñ bopam dara toñ sax garab gi toñ soosi
0: han
1: ndax moy nef ci no xamne yalla neewul bu len defé ni ko ko gisé toñ na mo xam nit la ko def mo xam ab julit la ko def mo xam xarma mba baywa mba gelem be nam ci jëfëndiko te yalla mi nga xamne mo xërim farti nit wara jaar ndax yalla ak nité la sak ba noppé doko sak am julité
0: ah nité
1: waw kon nit ki lu mo doon waral dafa am lo xamné yalla nit ñepp lu ko téré
0: waw
1: kon xamal nit rek nit joxal nit akam suuf si jox ko akam gis nga cheikh abdallah yaq sax ci toñ la bok ñew mitim geej gi wala nga tim dex gi di japp fofu rek man nga fa yaq
0: na fa yaa
1: dim nga dex gi di japp pour yow da nga japp dex gi mom dox mi du jeex tax ngay defé lo neex dede lolou ci yak la bok yak ci pass pass lay dekk lek gi du jeex te neex na ngay lekke nu la neex lolou dañ ko téré ab julit
0: okay
1: kul ma yalika kon nit ki man day toñ ci fune man lay togn kune man lay togn pirule waye togn yoy yep nak ben ci baxul motax kep ko gis moy togn kune mba moy togn fune mba moy togn ci loye rek wax ko baat bi
0: kon bay cheikh kan donga suma degge li nga wax ni kon day melni doomu adama amut liberté totale manam 100% lu la neex def fen la amut ki nek bilit ak ki nekutu bilit
1: dedet waman yata'udu waman yata'udu
0: lillah la ilaha illa kon lay nit laaj liberté nek te liberté nim ko beugé total dafa amul fenn ndax kenn ku ci amna fi la yamlo
1: dede ndax liberté dañ la koy jox xam nga liberté dañ la koy jox
0: waw
1: baat bi limay tek ci tubab liberté dama soxla liberté kon libero yaangi laaj ñu jox la liberté kon ki la koy jox ko ko mom liberté
0: ci yalla
1: yalla nak moy jox liberté kuko am ku ne kon yalla do nga liber liberté nak ay droit la ak devoir yu ñi limité gis nga bo talalé sa loxo cheikh abdoulah fi sa loxo yam fofu la sa droit yam sa droit morama fi tambalé lol nak da ma ta xamé di baña mama ñay dem rek nun rew mi ñi wax gambi diko wax mali da no am barab bo xamné bo dawalé bo woto ba yegg fa da nga fay fek gaay taxaw yotté ni xétal am lo xamné sañon nga ko fi ci sénégal gi dañ lay wax né lolu mom du fi fi nangam la aw kon liberté totale amul yalla rek moy kiko am
0: ci yalla sun borom
1: frontière bobu nak sa boko djegge ci baat bi mo waxone wa man yata'arrafu du lay qatlama nafsuhu toño yalla sa bop nga toj
0: kon tejj gi ñu yalla tejj ci mbir du ci wax rek waye wax ak jëf yépp da ngay dégg ñu yalla li nga wara jëf ak li nga wara wax li nga wara jëf yam ci bu ko romb li nga wara wax yam ci bu ko romb kon ku romb la nga wara jëf ba nga romb la nga wara wax lu la ci dal ya ko yobbe sa bop
1: aw ndax yalla dafa bëgg nu mucc yalla dafa bëgg nu mucc te gis nga cheikh abdal mucc yalla da ko tet ci njub gis nga cheikh abdal ku njub mucc nga ku jubul muccago ku dul jub ba mukk do mucc ba mukk
0: ilaha illallah kon mucc mu ngi ci njub
1: waaw
0: kon ku bëgg mucc
1: fa nga jub mi ngi ci njub ku jub mucc nga ku jubagul muccago ku dul jub ba mukk xamal do mucc ba mukk kon mucc gi dégé ci kaw njub
0: kon yow tay ji tél nga alerte ki nga xamné dafa bëgg mucc te nangu wuta jub
1: ci bëgg mucc
0: waaw
1: te nangu wuta jub dama ko nan talibat ya daaka door nga so loxo ci ak
0: la ilaha
1: illallah lu jombu la sun borom ko jombal ki nga xamantene bi limay def woor na ko ne du ak njub te ko ko def du ko bëgg te yalla ne li du ak njub mo ne ca nako woor ne du mucc bu ko bayiwul du mucc fi du mucc fele
0: xam nga tay da nga indi baat bo xamne xamna ko ci melni ñew seigne moussa mbay saabu ñepp tay ji fi tolli lañ bëggono wax ak liñ ko waxal ndax ni nga ñewé ci baat yi ak nim sétaliko ci bakkan ak yoyu rek manam dafa nek lo xamne buñ ko waxtane wuto ni dana bari ño xamne duñ ko xamé ni legi kon ba cheikh kan dong tay ji bu indé baat bi wax ne ku def sa bakkan iliman da la julilo ci jakka julen neexut nga leralal muko ni tay bu egon tay fo yekete tay loy wax
1: xana moy xam nga sunu borom kum la yol yey la
0: waw lutax
1: li tax moy daf no leralal yep te len lu ci nekit am ci yo xamne mom don ko baye wax nako ba mu leer deng nga wa nafsu wa ma sawaha cheikh abdullah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha waw
0: lol moy lan
1: yalla mi yamale bakkan dafa ñew nak mom leral ay chay chay bakkan manam leral rek yi bax ak yi bon ci gatal waw leral la ko nit ba mu leer nañ kon nit ki amna lo xamne bu amé mu na dogal bu yalla deer dogal bu yalla de dogalam la mom
0: kon yow suma déggé ni ngay wax man damay daldi dakk wax ji nga xamne da ngay déglé la wala fi nan yalla waxul kenn dara fekk yalla wax na lepp
1: ah yalla waxul ken dara
0: ala
1: mom mo jengul dara kay yalla kay limu wax mi ngi fi fo dem fekko yalla kay limu wax ñi nek nit ak ginek dara yi kay yeb bu ci dajé won duñ wax li yalla wax yalla yalla waxuma yalla wax ken dara way yalla wax lepp
0: la ilaha
1: illallah way di wax rek yalla wax lool te itam kon gannaaw yi kete gi bëgga jot yonent bi
0: waw
1: sallallahu alayhi wasallam lool sax amna ñu ne tabi'ina ye ko wax amna ñu ne hadith la way nu wax je rek mo nu ci yittel
0: kon bu la nexé fof man nga né gaay yu baxé né nañ
1: waaw gaay yu baxé wala gaay yu baxé né nañ waaw dafa am ño xamné manam daño wax né manam daño joggé won ci benn xaré ñu dikk ñu mu né joggé nañ ci jihad ju ndaw ji no nga jëm ci jihad ju mag ja ñu né jihad ju mag ja nak moy lan moy jihadu nafsi manam xex ak sa bakkan nak ñu ne ko moy kan mu ne man jahada nafsuhu fi ta'atillahi kay xak sa bakkan nak ci
0: suñu top yalla
1: fonku jaamu yalla nak lool nak dafa am lu ci dimbal nit ki ndax bakkan mom da gawa bañal waye nak safara amna ci amna confirmer boko jox mom du bajantu gis nga bakkan mom
0: kon bakkan dess koy tagat
1: waaw bakkan dess la ko tagat dess ko wuli tagat ak wuli bokku
0: waaw
1: waaw lolu mom benen waxtan la xam nga waye da gis ko yoro fandiko ñu ne diiw de day wuli faaso wala da koy tagat fek amana tagatu day wuli wala wuli wul day tagat
0: ci
1: moy ki yor jiko ju baxul dem ba am doole ne leng ñu dañ koy jubant nak koka bu boba desu ko tagat dañ koy wuli
0: la
1: wuli mom waxe wala fi leer nañ la mom yar buy dal tek lu dis ganu to bayyi ba selatu ko mune lacc wuli bam noy nga dog am li nga bëgg ki nak da koy juddu walé diko magalé ni diko ci tagat nang nang di lemmar ci nan ko defal ni bankal tanki boy tibbu waxal bismillah del jita sa takum nday jor del xol ci sa kanam nangam koku dañ koy tagat ngir mo laggi walé ko waw lolu moy takale di gëdd tagat ak wulli sablat man ba legi damay laaj ben laaj bo xamé ndax man bi koy laaj ci la bokk ton li ba legi mom amaguma
0: moy ban laaj
1: damay laaj man toujours né lan motax ñu jub jubo wuñu te ñu juba di jubo
0: lol de laaj ba am solo mom
1: ya lañuy def ñu jub ndax ñi jup nak moy julit ñi wala ñi bax ñi am ay qualité yu bax waye nak ba adun dana ñew nak feewale len ci yo xamanteni bi ñak jubo go ko dana wañi seen jariñ te ñi jubé di ñom dañu jubo ci nañ faagagal ñi jup ah ñom jubo nañ ci loola mom te ñi jup nak jubo wuñ ci nañ mucc ci jubul faagagal no
0: ñom ko dañu mucc sax di xex ci seen biir mo len neewal doole
1: waaw kay loolu ab laaj la
0: ñom degg nañ la
1: waaw yeu deng ba
0: li tax laaj bi engagé ñepp moy ñepp ko yek ñepp yek na ñi jup jibo wuñ
1: tolé
0: julit ñi ay aqsam yu muxtalifa lañ def xaju wuté ku ci nekk ne ma nekk ci deug
1: aha
0: ku ci nekk buñu neewal sa morom doole nga bëgg mu ñu rafal ko ba nga dess fi yow
1: hmm
0: waaw lool ab laaj bi xamne ñepp ko
1: jibo ñom ci lañ rafal gaay ñom ñepp rek
0: waaw kay
1: laaj ba ngok kuma ci tané
0: sant na la
1: gërëm na la wa ma tawfiq ila
0: Allah jërëjëf kan
1: rahmatullahi wa barakatuh
0: ma ngi lay sant bay cheikh kan donga tay ji mo ngi ba don dalal fofu ci taif muy wal leer yu am solo al oustaz
2: wa assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: ma ngi lay ziar mi ba
0: ana wa al azhar di nuyu sama mourid ahmed samba wa école bi yépp légu oustaz ku def sa bakkat iliman ana la julli do ci jakk julli neexut mo mel deng ba cheikh kan fim ci ñi ngi lay sant bu baax xamna ne yeen ñi may dund qualité son bi ñu waro na am deug amuñu ko mom ndax fim nek ban ay jow yi elef yi bare bare xamna man lima ci deg saw bari wut xeyna yeen gën forrat ci lu bari gëntu na and ak seen mbokk Abdoullah Hat Sall ay chakam dong ñu ngi koy sant bu baax baax ci leral yi nga xamantene nak leral nako kon inshallah rabbi ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp di ñaanal ñepp yalla mi borom jamm tam ko to kom defal jamm nga am jamm yalla nañu defal jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf ñu ba nak programme radio IKAB FM
3: batna bay ci rew
2: alaf ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom be abdom da koy sukkal de nga walam jaay bi wax ni salaax bu ci bet bunt bant lukki batam
0: nga xi tukkal kenn du ko per ngalal mboccor
3: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
4: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax tekkat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaas bi moy bi fi gan yu wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gastu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teel a jug ak a waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti. Ku bayyi fi sa ciosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Seet téere kaar fu mu jub see yootulit sara joot nam mat saxel mi tëjël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer ta rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam danga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ti ku yit sa gwañ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti. Te léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Te léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu seet téere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yi lay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: gàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg. Mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Dékku ndaw bu ca sàn ñor jugal ta daw daal ci dikk. Secteur bu jo téere gëlal sa postu tek ikkaar sa 3.5 kay fere kaas bi amul sik. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépku baat bu la réeroon ko jël ikkaab bul ko sa tee. Daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat. Aki démbu lanu fi teg mengale ko li nuy dund. Teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam. Ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmm ñi daw yi fag. Yàl na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut. Wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg. Seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee. Sàkku ñaan ci borom bi mu doon fi mag mu muy bëgg.
1: مالك الملك تغلط بجمالي.
2: Delsiwaat nañu ak yeen ci al azhar gi bañ mband.
3: Ay wolof lañu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
2: Delsiwaat nañu ak yeen ci al azhar mi bañ mband.
3: Ay wolof lañu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
2: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tuddu.
3: Jàngaleek joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand.
2: Bul ko yoo tuddatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. Monsieur fuñ dajale woo ji nax ju reet pa fay xand.
3: Saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd.
2: Xamme naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand.
3: Woote leen subateel ndax sa téere kaar lan ko rëdd.
2: Mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
3: Kon 33 la 976 nga bind.
2: 0909 jël wolof di acci aw tund.
3: 0909
2: jël wolof di acci aw tund.
3: Woote leen subateel ndax sa téere kaar lan ko rëdd.
2: Mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
3: Kon 33 la 976 nga bind.
2: 0909 jël wolof di acci aw tund.
3: 0909
2: jël wolof di acci aw tund.
1: Woote leen subateel ndax sa téere kaar lan ko rëdd.
3: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngaleek wane xam-xam ku bañ ci réebul fi xand. Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngaleek wane xam-xam ku bañ ci réebul fi xand. Kon 33 la 976 nga bind. 0909 jël wolof di acci aw tund. Kon 33 la 976 nga bind. 0909 jël wolof di acci aw tund. Bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk. Ndax ikkaab moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg. Bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg.
3: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd. Wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand. Muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand. Dégg naa ñu ne nangam ku koy réere lee nga fànn. Maa ngi laaj ko amul njëg lu yomb ndax da nga ko jënd.
4: Ake su ngeen dégloo tey ji nu laa biire gaayu baax.
5: UKAP FM

bari na ay ngeneel. Bokk na ci ay ngeneelam mooy soo ko dee jokk, yàlla jokk la. Yàlla moo wax ci hadis qudsi ne wax ne ana arrahman khalaqtu arrahima wa shaqaqtu llahas min ismi faman wasalaha wasaltu wa man qataaha batattu. Mu ne man maay rahman, ma sàkk ak bokk, sàkkal ko aw tur mu bàyyi ko ci sama tur, ndax arrahim ak arrahman dañoo jege. Mu ne na képp ku ko jokk ma jokk la man yàlla, waaye képp ku ko dagg ma dagg la man yàlla, te ku yàlla dagg di yàlla nu ci yàlla musal. Bokk na ci ngëneeli fonk say bokk mooy day taxa day yombal sa tàbbi àjjana, te aj dem àjjana la ñépp bëgg. Ñépp dañuy kër-kër yi di góor-góorlu, ndax su ëllëgee ñu tàbbi àjjana. Te yonent bi moo wax alayhi salaatu wasalaam ne yéen nit ñi na ngeen fonk jokkalante nuyoo day tax nit ñi am jàmm. Nit soo ko rombee nuyu ko, soo ko defee benn yoon ñaar yoon day xam ne ku am aajo nga, waaw ku am yitte nga, loolu day rafetal sa diggante ak moom. Kon nit ñi dañuy nuyoo, mag nay nuyu gone, gone moom kenn waxaali wu ko. Ñu néew di nuyu mbooloo, mbooloo di nuyu ñu néew. Kuy dox di nuyu ku toog, ku war nuyu kuy dox. Kon ka jàpp ne moo gën a faree kaw rek moo war a jëkk nuyu, kam jàpp ne moo féete suuf. Moo tax mu ne yéen nit ñi dee leen jokkalante ay nuyoo, dee leen joxe ñam ci làmmiñu yaaram rahim ar rahim. Li tax ñu koy wooy ay ar rahim mooy ñoo xam ne ñoo bokk fu ñu soqikoo, ñu bokk fu ñu soqikoo, ñoom la ñu wooyee ar rahim. Moo xam muy ci wàllu waajuru góor wala waajuru jigéen wala wàllu gu mën a doon rek. Tey nag ma bëgg ñu tënk rek ay kàddu fàttelente ci diggante ay bokk, niñ ko war a sàmme ak niñ ko war a rafetale ci dox lu baax ak wax lu baax. Ak bokk sunu borom da ko fonk ba tax ba mu koy tudd ci alquran dafa jëkke àqi boppam, teg ci àqi ñaari wayjur, teg ci àqi mbokk. Mu ne wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana wa bizil qurba. Gis nga àqam ak àqi nday ak baay ak àqi bokk da ko toftale waxaat ne inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Kon yàlla yi mu santaane fonk mbokk da cee bokk. Mu waxaat ne fa aati zal qurba xaqahu, sa mbokk na nga ko jox li nga xam ne mooy xaqam. Kon bu ñu dee jàng alquran dañuy gis lu bare bare bare sunu borom di santaane di ñaaxaate ci ñu war a fonk mbokk, di dox lu baax ci ak bokk, di ca wax lu baax. Bu ñu demee tam ci sunna sirina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dañuy gis ne lu bare bare wax na ko ci ak bokk. Doy na rek li mu wax ci ak bokk lim ne man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri fal yasil rahima. Ku gëm yàlla gëm ne su ëllëgee loo defoon ñu fay la ko, del jokk sak bokk. Jokk ak bokk nag bari na ay ngëneel. Bokk na ci ay ngëneelam mooy soo ko dee jokk yàlla jokk la. Yàlla moo wax ci hadis qudsi ne wax ne ana arrahman khalaqtu arrahima wa shaqaqtu llahas min ismi faman wasalaha wasaltu wa man qataaha batattu. Mu ne man maay rahman, ma sàkk ak bokk, sàkkal ko aw tur mu bàyyi ko ci sama tur, ndax arrahim ak arrahman dañoo jege. Mu ne na képp ku ko jokk ma jokk la man yàlla, waaye képp ku ko dagg ma dagg la man yàlla, te ku yàlla dagg di yàlla nu ci yàlla musal. Bokk na ci ngëneeli fonk say bokk mooy day taxa day yombal sa tàbbi àjjana, te dem àjjana la ñépp bëgg. Ñépp dañuy kër-kër yi di góor-góorlu, ndax su ëllëgee ñu tàbbi àjjana. Te yonent bi moo wax alayhi salaatu wasalaam ne yéen nit ñi na ngeen fonk jokkalante nuyoo day tax nit ñi am jàmm. Nit soo ko rombee nuyu ko, soo ko defee benn yoon ñaar yoon day xam ne ku am aajo nga,
waaw ku am yitté nga lolou day rafetal sa digënté ak mom kon nit ji dañuy nuyo mag nay nuyu goné goné mom kenn waxali wu ñu neew di nuyu mbolo mbolo di nuyu ñu neew kuy dox di nuyu ku tok ku war nuyu kuy dox kon ka japp ne mo gëna faré kaw rek mo wara jëk nuyu kam japp ne mo fété suuf motax mu ne yeen nit ñi de leen joxalante ay nuyu de leen joxe ñam mu tekki nan de leen jox seen ko bok de leen julli guddi su nit ñi yandore de leen julli su ngeen ko defé da ngeen dagu tabbi aljana mun ayyuhan nas ya ayyuhan nas afshu salama wa at'imu at'ama wa silu arhama wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu aljannata bi salam su ngeen defé yoyu mo wax da ngeen tabbi aljana ci jam ak salam rek da ngeen dagu tabbi aljana kon jokk ak bok ndekete day yombal tabbi aljana jokk ak bok day barkel ak dundu day barkel wërseuk nit te ko seen muy dem rek xamal ni bëgg na ñaar yoyu muy gudd fan ak wërseuk mom lañuy tënk ci mucc ak mos ak mos ku mucc da ngay gudd fan ku mos moy da ngay am wërseuk kon ku bëgg mucc bëgg mos del jokk sak bok ndaxte ku tedd ka neena man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah ku bëgg yalla yaatal sa wërseuk guddal sa fan del jokk sak bok te ñepp bëgg ñaar yoyu ñepp bëgg mucc ñepp bëgg mos ba ca top tam ci ay ngeeneelam moy kep kuy jokk sak bok yalla dara la mussel ci gatché gatcha dang ci mujju xolal ba yalla yonne rasulullah alayhi salatu wassalam bam ñewé ba wax liko yalla yonni bam ko waxé soxnu ci tedd sa soxnu khadijatu muy dalal xelam lam ko jëk wax wallahi la yukhzika allah abada watna ci yalla ne yow do am gatché yow muhammad do am gatché yalla do rote gatché diko limal melokan yi nga xamne kep ko ko melo sunu borom do la natto gatcha lan ci ndega tuddu dana ko innaka la tasilu arrahima ndax yow da ngay jok ak bok da ngay dox ak bok kon ndeke jok ak bok soko do def sunu borom do la tek gatchi muko ci aduna ni ñi jokke ak bok nak ku ne xam nako way bok na ci liñ ci meuna tuddu rek moy da ngay fexé ba say bok gënal la bokki jambour da nga gis ko xamne bokki jambour ñokay gënal ay bokkam waye yow fexel ba say bokku nañ la gënal bokki jambour su kenn ku nekk bëgge ay bokkam ba nopi nak kumuy bëgg mu dor la bëgg dana tax jamm nekk sa digënt ak say bokku loolu ben la ñaarël ba moy nanga fexé ba ko tané ci say bokku dé ko gëssu dé ko bayyi xel ko tané dé ko gëssu ndax di gesso ke nga tane dana tax sa digeunte ak mom dana mana rafet way nit bu xamé ne ya ko tane ta amo ci mom soxla day tax ñagas ñagas am seen digeunte bako ñettel modi ak bok bo ca gisé ñol ñol ci biir bok gi na nga dox ngir safarako na nga wax ngir safarako kon dal day mom fum také ci biir bok na nga ca dox na nga ca wax ba fay day ga lolu soko defé bok nga ci ñinga xamne ñang ko rafetal na ngay rafetal ak bok bok na tam ci li rafetal ak bok kep ko xamne dang ko tim nga wacc sa bop ba tolok mom ko tim rek na nga wacc sa bop ba tolok mom te sunu borom mo bind te tololewul waye yow mim la leer na ya tim sa mbok sangam so wacce ba tolok mom dana tax xolam sedd dana tax mu meuna wax ak yow dara tax mu meuna jëf ak yow bokku na ci liñuy rafetal ak bok moy so gisante ak ñom na nga feñal mbek ci saxar kanam bashasha bashasha day defar lu bare bare bare bare ubi saxar kanam belil saxar kanam bo gisé sa mbok dana tax seen digënté rafet waye mo gën nga gis say bok ñëkkal saxar kanam melni ko am aw naqara wala ko mer lolo day yak ak bok
bako jorom benel bako na ci liñuy defaral ak bok moy su amé jamm nga and ko ak mom su amé ab natou nga and ko ak mom ne ki ko xamne dafa tawat teud ga sol saw dal seeti ko ñaanal ko dana tax bis bu joge buy lim ay sopem boole la ca waye bu fekenteene amo ci bom soxla bis bu joge ak jamm so dajé ak mom da nga seug te itam lol da yak ak bok bu amé tam ku faatu ca jabot ka nga sol saw dal jaale ji ko ndax soko deful ba dajé ak mom ëlëk da nga am gatché ta day yak ak bok so amé xabar bu neex ne kay ngenté wala mu ñibisi makk sol saw dal ndokel ko ziaré ko su boba da na xamné yéné nga ko limu am su boba dana tax jamm gëna nek seen digënté lu bax loy def tam na nga ñëkke sa mbokk ndax té yoonent bi néna ali sallatu wassalam bo jëlé sa alal jox ko miskeen day am nga yoolu ku sak sarax waye soko joxé sa mbokk nak ñaar yool ngay am da nga am yool ku sak sarax ak ku jox ak bokk motax mu né as-sadaqatu 'alal miskeeni sadaqa wa 'alal qareebi sadaqatun wasila kon sa mbokk mom soko joxe am nga ñaari tuyaabo tuyaaboy kuy dox ak bok ak tuyaaboy ku sak sarax bok na tam ci li ñu rafetale ak mbok modi jéggelé ak jëlélé wa ndax ñoomté mënta ñak togn mënta ñak bu fekkenta na ko la def nga def ko ku la wax nga wax ko do balé dara xam ngeen ne serigne bu mag bo xon na ne deenen moytu togn tay moytu fayu ndax kuy togn du mucc waye kuy fayu itam du ñong kuy fayu du ñong kon mbokk man na joom ci kaddom wala ci jëfam waye na nga jéggelé na nga jëlélé ndax loolu day tax seen digënté day rafet bokk na ci liñu rafetal ak bokk moy mbokk mu ne nako yalla def dank nango def nako yalla def mbokk mu ne def ko nako yalla def wa ndax yoonu bi neen anzilun nasa manazilahum na ngeen wacc nit ñi seen wacc way kenn ku nek nako yalla def dang koy nang te tek ko fa ko yalla tek waye su ko yalla yëkëte nga bëkk soufel seen digënté dana ñagas te da ngay sonn ndax yalla limu def kenn mënu ci dara bokku na tam ci li ñu rafetal ak bokk moy lo xamal sa mbokk ci lu rafet fexel ba mu siiw de ko waxtane de ko tas ba ñepp xam ko waye loko xamal ci naka sudul non gasal bam xoot nga suul ndax sa mbokk boy wax ci mom lu bax ñukoy netti diko netti bam dugub nopam soko yegge ak soko yegul xamal ni am nga soppé waye boy wax ci mom naka sudul non ñukoy netti muy law bam dugub nopam soko yegge ak soko yegul xamal ni am nga non bokku na tam ci li ñuy rafetale ak bokk moy sa mbokk dang koy beugal li nga beugal sa bop dang koy yene li nga yene sa bop ndax nit ki soko yene li nga yene sa bop beugal ko li nga beugal sa bop bamu xam ko momit xamal li am nga soppe xolal yunti yalla Musa alayhi salatu wassalam biko yalla yone dafa yene mbokam limu yene bopam mu dalni waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri nga xamne yalla bu yonne yonti yalla harun dogal ab dogalama waye yonti yalla musa rafet na ca lol ndax moko sakku ci sunu borom ne ko li nga ma yenn bu dis bi nga ma yenn dama beug nga bolé ci sama mbokk muy harun ndax lu kenn man ñaare koko gëna man ñaare koko dak motax yalla yonni yonti yalla harun bolé ko ak yonte yalla Musa kon Musa dafa bëggal Harun di bëggal bopam lool moy li nga xamne kenn ku ne ci nun mom la wara def liima lim legi nak mom la ku bax ci teunk ci wayam yi mun wa minhu afu shakhsi amman zalama wa misluhu i'ta'uhu man harama wa silatun li kulli shakhsin qata'a wal birru aydan fantabih wattabi'a wa yajiban ya akhi fi rahimi wa walidin walaw li shirkin yantami neena nit dafa wara jegal kep ko ko togn nit ku bax dafa wara jox kep ko ko xagn
nit ku bax dafa wara jokk kep ko ko dag di def lu bax di wax lu bax neena yi ma wax nak mi ngi gëna wara ci ak bok fa la gëna fédeliko rawatina nak wajur donte wajur ro sax bokku len diine su ngeen bokku diine itam yow taxaway bi mom nga wara am ci mom te ni mu ko waxe mom serigne bu mag bi non la don doxale werakaana mu mag wa serigne musa gis ngeen mu nan ba muy lim ay melom ca boromam muy wax nan di may ko ko bañ di wo ko ko foñ di neexal di may ko ko bañ muy lu jafé jafé jafé di wo ko ko foñ di neexal safo ko ko sof kudul koy moy boromam gis ngeen melokaan yoyu nga xamne mom la werakaanam wa wax ne non la melon mom la teunkitam ci beuyit yi jokk ak bokku nak suñu ko de wax ci deug deug ñetti xeer la da nga gis ko xamne da koy jokk niñ ko santane da koy jokk niñ ko santane gis ko xamne da koy dag niñ ko téré da koy dagge non gis ko xamne day nekk ci digënté bi ana ko ne ci digënté bi moy ko xamne ku bax ci mom mu bax ci yow so waxe lu bax mu wax lu bax so defé lu bo so defé safaan mu def ab safaan da nga dégg ku yu wax nit diko tagg mu ne ko ya gaaw ma gaaw da nga dégg ku wax nit ko nan ko xamul nokoy def nam la defata te lol lepp ay njumte la ab julit rawate ne ab talibé du nek ba nga gaaw muy doora gaaw du nek ba xamo nokoy def momit xamul num lay def dedet day leble rek du fay bor rek du ci yam day leble mom al hadith bo wax ne laysal wasil bil mukafi walakin al wasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha neena ki dox ak bok du ki nga xam day fay bor noko def mu def la nono dedet koku jokul ak bok de ko xamne so gaawé mu gaaw jokul ak bok de ko xamne xamo nokoy def ndax nam la def jokko ak bok de way jokk ak bok moy ki nga xamne buñ la daggé yow jokkal buñ la xagné yow joxel buñ la togné yow na nga balé lolu moy deug deug jokk ak bok amna ko mësa ñew ci rasulullah alayhi salatu wassalam ne ko dama am bok yo xamne dama leen di jokk ñu may dag may rafetal jëme ci ñom ñuy ñaawal jëme ci man ku tedd ka ne ko bu fekkentene ni nga ko wax waxe non la demé day da nga melni ku leen di xol ab gël ku leen di xol ab gël kuy fab gël moy dombu tang diko def ci señ gemin té na nga xamne sa ciumikaay yalla moko tiyé képp ko xamne da ngay jokk say bok ñu lay dag ngay rafetal ñuy ñaawal xamane sa ciumikaay yalla moko tiyé kèn do la manal dara da na ko innal qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya fa qala an-nabi alayhi salatu wasalam in kana kama taqulu fa ka'annama tusifuhum al-mal wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alayhim ma dumta ala zalik gis nga serigne bu mag bi kenn ku nek la nga don ci mom rek non la ra jappé non la lay woyé borom sham bu wax ak mom dana ko ya ayyuhal kabir ya muhammad kun li sigharika ma'an fa tuhmadu bu wax serigne bakki bu fa nek usika yabna amati wa khali wa fusda bil ikhraj wal idkhal kon dal teunk bi moy wa kullu man minka yakunu akbara min al aqaribi fakun muwaqqira wa ghayrihim wa kun ma'a an nas jami' bil khuluq al hasan yuhibbuk al badi' yalla no yalla defal deg ak top yalla yalla guddal fanu suni kilifa ko maggi samuko musal ko ba lepp lu mu sumbu yalla ko sotal tanu andu ak mom wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.